miravo ukuma mahupu 25 ni 26 mwerio la urehu istadi yopemba mwitimakele watra ukowona ichipo wine na chia mihapo itole chokruano ni chitu chikina ila ikale isumana yohilialia mahupu 25 ihala upankia isikuhulu yowiwipi upemba shopping Mahuku 26 imbwa upankia isikhulu ya miravo ukaza provincial kultura ni mahuku 27 nikhalani huku no tourism unduniani isikhulu yoni huku na imbwa upankia ipahari yo wiwipi wabahiria ya nchina makalelo ona nano anakavira wiwanana makalelo ekruano ni turismo ya baholo mtotole uka

0: Sikulu yone tano ya miravo ukuma mahupo shirini na tano ni shirini na sita mwerio la urehu istadi yopemba. Mwiti makele watra ukowona ichipo, wine na chia, mihapo, ichole chokruwano ni chitu chikina. Ila ikale isumana yohi lialia, mahupo shirini na tano ihala upankia isikulu yowiwipi upemba shoppingi. Mahuku shirina sita, imbwa upankia isikulu ya miravo ukaza provinsialu kultura. Ni mahuku shirina saba, nikalani huku no turismu unduniani. Isikulu yoni huku una, imbwa upankia ipahari yo wiwipi.
1: Na Bahia, na Bahia, na Bahia, tercera
0: Wabahiria ya nchina, makalelo ona nano, anakavira wiwanana makalelo e kruwano, ni turizmo ya baholo. Mtotole UK.

mo vrena go radio Mosambiki ni homa khela ndrate mo ja mwana mwantiana o provincia yo Cabo Delgado wo kati uno wa pinghale mo phela umwewa miteko chimvarawe mpaka ko mahikwala ni miteko chikina ko chino kulela uvara miaka chino wa i provincia yela yo Cabo Delgado wonte kola unholele ni mina sira dalfo microfone umakinane Ernest Imposto hi na ulatulani kuira wiwela guarela